léeg-léeg nit ñu juddiwaale ko, léeg-léeg nag da koy def rek. Am na koo xam ni dawul ngistal, dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko, mu xëy dab ko. Kon nag bul wax mukk rek, waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla, waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne Aïcha bismillah sama ñaari junni ngi nii. Mu naa mu ni bul gaawantu de, bul wax day ngistal de. Mu naa mu ni boo demee, boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ, mën nañoo joxe fukki junni, waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe. Yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen, ba ñépp siyen ko, mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi, kooka dana rus a génnee ñaari junni. Ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale, tax na dana rus a génne ñaari junni ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim siyen ci yow roy ko ci yow, wala mu génne lu toll ñaari junni yëpp. Mu ne ah kay yow li nga def baax na, moom kay moo ngistal, waaye yow li nga def baax na. Moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya, siran wa alaaniya. Bu la neexee nëbbal joxe, bu la neexee joxeel ba ñépp siyen. Mu ne waaye nag man xol bi laay seet de, xol bi su ma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko. Man xol bi rek laay lijjanti man yàlla, sa xol rek laay xool. Bu la neexee siran wa alaaniya, bu la neexee nëbbal jox ko ki nga ko war a jox bu kenn xam. Mu naa mu ne bu la neexee joxe ko ba ñépp siyen, waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe. Mu naa mu ni note naa ko, note naa ko siran wa alaaniya. Lu la ci neex defal, waaye nag yàlla xol bi la yër. Dinaa ko wax ci kanam ci hadis yonantu sallallahu alayhi wa sallam. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, mu ni dégg naa ci sama nopp yonantu alayhi salatu wasalaam mu ni inna awwala annaas yuqda yowma alqiyaamati alayhi rajulun astudhida fa aatiya bihi fa arafahu ni'matuhu aw kama xaala. Hadis bu gudd a gudd la, ngeen bal ma ma xawa sëj tuuti. Mu ni moom yonantu alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko nettali, mu ni njël bennuk ñi ñuy jëkk atta yowmal xiyaam, doom aadama bi ñuy jëkk atta yowmal xiyaam, mën ngaa wax ni mooy ahlu, ahlu riyaa, ahlu ngistal, waa ngistal. Nee na ahlu ngistal la yàlla di jëkk atta yowmal xiyaam, ngistalkat yi nee na ñoom la yàlla di jëkk atta yowmal xiyaam. Mu ne ke muy jëkk tàmbalee mooy ki nga xam ni sun borom tabaraka wa taala daf koo wërsëgaloon fii ci àddina lépp luy xeetu tiraanga, lépp luy xeetu wërsëg, lépp luy xeetu tiraanga, lépp luy xeetu wërsëg. Nee na sun borom ni ko waaw yow diw sàngam, wala sax ni àddis ba tëddee mooy waa ji nga xam ni yàlla subhanahu wa taala da koo may kàttan, may na ko kàttan, may ko physique, may ko xam-xam, muy jihaat yoonu yàlla di raye ni day yëkkati baatu sun borom tabaraka wa taala. Dina yowmal xiyaam jot sun borom dekkal ko, teewal ko ci kanamam, ni ko yow kàttan gi ma la joxoon, xéewal gi ma la joxoon muy xéewalu kàttan ana loo ma ci defal. Neena jaam bi ci boppam mooy tontu ni ko kàttan googu day xataltu fiika ata astadhidu, wallahi kàttan gi nga ma joxoon daanaa la ci xeexal ngir yëkkati kalimatullahi hiya al-hulya suba ngoon. Ne sun borom tontu ko ni ko kasabta, waxoo dëgg, kasabta, waxoo dëgg. Walakinaka xaatalta li an yuxaala jari'un faqad qiila. Ne sun borom ni ko waxoo dëgg ba ngay xeex taxuma, da ngaa bëggoon nit ñi ni diw gërye la, diw jàmbaar la,
mu ne lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriyé la diw ko am fit la mu na mu ne nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jamm ñooñu nga xamni ñoo doon jaak yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima len joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie, du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi bañi mbëk miiri. Te sa jëm ji do nga taxone yow Yalla. Suñu borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay R plus 4 da nga bëggoon ñu média tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yër sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daraja taxuma won daraja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daraji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamni jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jihad ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoonu yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom daal ba noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xéetu alal ju ne xéetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinné rek yalla jox nako ko bam yegg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinné rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug wu mala joxone ci adina ta daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug mala joxone ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yow wërseug mala joxone nga xamne wërseug wudul wërseugu jinne jox na la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu nu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxone amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxone lu ñu def nañ ko fa
te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lul ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len qura amul ala jing ma joxone muna muni fa nga gëno na bëgg ko ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni faqad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna muni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diwa tabe bay muna muni gaay wax nañ ko gaay wax nañ bokki ngistal yalla nañ ci yalla musal la qadrallahu wala samana yalla nañ ci yalla musal liñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabaaraku ta'ala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defat yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mahamadou Moud Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomna li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomna waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moné waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi liñu té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ñu dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni Touba bu añ joté ñolay taajal nga lek ba sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax Seigne Modou Mustapha Fall momi ni wax deug yomb na waye jëf deug jaxé mané ko wax nga deug yomb na waye jëf deug mo jaxé jëf deug mo jaxé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al-aqyas yiqa'u qurbati li qasd nash lu simple neena deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqa'u qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nash nit ñi tax li qasd nash bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax li qasd nash jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam
nafi la guddi la mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li xass dinas nit ñi do nga la ci jublu yal nañ yalla mussel ci lolu li xass dinas yal nañ ci yalla mussel i a muni iqa qurbi waye nak li xass dinas aw iqa qurbati li xass dinas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa qurbati li xass dinas moy ko xamni kenn mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak kenn mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li xass dinas li xass dinas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gi man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi sun koñ ba sun quartier ba parsi parla ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lol l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone ñun waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena إن الله لا ينصر إلى صوركم ولكن ينصر إلى قلوبكم وأحمالكم سن برام نينا أو ما سخلا تشين بند برافت بي أو ما تشخلا جاكال با عندك جاك ينوا جاكو دي دم بخم يالا نينا أو ما سخلا تشي ستار بوبو أو ما تشخلا إن الله لا ينصر إلى صوركم tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ñu wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar do nga lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu nekk ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añaané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djébal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barké loko bok ñaan yalla
barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eumbu moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eumbu wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax

lola dan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatun najaa fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa nenañu loi mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la loi mutti yowmal khiyam dem aljana muna man bu fekke ni amna ñetti loi rek la ñu len wa ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lu mu doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek kay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna amuni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté benen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu ni ko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batayi net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakur meditation

masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñoo luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bëgg nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay yi soga dag masjidu dirar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax Poutine xam nga man observateur la Poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci Poutine nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dissoudre yamur ci dissoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay waaw xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur
aw ay rek lay jur mbolem association bobu may wax ordegan mbolem école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma desudur parti ba dong de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena desudurale yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem desudur fi nga xamni ebo amir ak partisan bu ñi réunion fa lañ koy défé mu desudur ko alayhi salatu wassalam mané ak nuro ak suñu jamono bi ngeen bal ma ak nuro ak suñu jamono bi ak nuro ak suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annasu mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek lu fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa abudu llaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël dara ji binde ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ca tek bimu ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far
taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barab sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nupi ngeen bokku dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku leen dara ci dara kana lu adam ak awa waye yene dekk akki dekkando nga amel ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legui yow yakoy jaay yow mi ko warana protéger yow legui yakoy jaay wal jaril junub dekkando bi yakko warana protéger legui yow yakoy jaay yow da ngay gis legui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junub wasaibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla bolé lin ngeen bok auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa saibu bil janbi nonako alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako waye bokk gi yalla la ko tanal dekkando gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakumul asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni mang len koy moy ci ndikulo muy ndax bagn nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fen lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek
yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ci bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian lim doon te du tay jamm dox suñu digënté akuna ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam loolu yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah min la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom señ muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ muntaha mbake lu rafet señ muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yoona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformé wu ngelaw ni diko transféré rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek
mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon yépp jamm lay doon ngelaw wu yar ngelaw wu teggin ngelaw wu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansé jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek dina xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée internationale bo xamni toubal mag ñi lay tuddu toubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tournée internationale toubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret yépp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di len ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len Yalla jaral gisuguma ku ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisumako Yalla xamnako magi Senegal li len Yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy eusma bi may wax tane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabakh ak Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba né nañ suñu borom
waj'al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasi'ina lolu señ touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gaddayante mo tere ñu du muyonte mune kon man señ touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabbahi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi señ touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëkë téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ nekk buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da naan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi señ touba neena balen ko wala takhasumi señ touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dongu jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi señ touba neena ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci benn morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibi tank mana amna ñoo xamni kenn du laal seen tank de amna ñoo xamni day ko tibi seen tank doto tibi de señ touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin señ touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wërta doon len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ
deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xamnañ lan moy complo complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jongalok dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi complo ak ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kën téri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnate sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax
قلت ومن طلب رضوان الورى بسخط ربه غمر سكرى muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnentou sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentou te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentou yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi manena ci waxtaan jikumako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko ci laahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ñent yalla muhammad di président bi ñent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministre buñu tuddé Cheikh Ahmadoul Bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral mu fekkone ni kuñu sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko tewax yalla bindegul jam bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liwo ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ndax abu amir mi may waxtane lolu la bëgguna installer ci kaw souf moy saw deggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek lolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci putin ak lima wax legi ci erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi daño dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nanguñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler ningen len exilé li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamo ci lumuy xey xamo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exilé ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yeek deggil yu ci am ak nangam ay ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Farat a ngi sew loos. Farat a ngi sew loos. Wéru koor di wéru woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranul karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Alquran la sun borom neena weer wi nga xam ni moom laa faratale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral, mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce, muy alquran alkarim. Mu ne alquran moom nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama huddan linnas. Alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi. Alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon. Huddan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingue dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingue diggante dëgg ak neen. Mu ñëwit di leen orienté, di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda haqiqa, dëgg-dëgg njub mooy lan. Ndax dafa am njub am njubant, dafa am njub am njubant. Suñu borom nee na wa bayyinatin min alhuda, alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg-dëgg ak njub. Ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga naan li ñuy tuddee faux, faux njub, faux njub waaw. Xam nga dafa am or boo xam ni faux la, faux. Xam nga përëg boo ko gisee da nga koy teg or. Mu ne mu ñu am na xeeti njub yoo xam ni boo ko séenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg-dëgg ak njub. Nga yaakaar ni waajaa ngi ci njub. Mu ne mu ñu fekk dara përëm la, përëm, përëm waaye du or. Wa bayyinat, mu ne alquran nag laa ñëw pour leeral leen ñaar yooyu. Lii nuru ak njub te du njub. Ak li nga xam ne ak njub la xaqiqatan. Lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nuppe kàttanal ko. Saa boo jaaree ci yoon wi jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga. Fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la. Mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub waaye njub gaa ngi nii. Seytaane la yàlla may kàttan boobu. Am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéenee fas li yàlla digle. Naa mu ne day fexe ba ñu fasagul woon kenn ci ñoom du fas. Ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon waaw seytaane. Waawaaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaas wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn iliman ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay élection 2024 jarul ñuy woor, mën nañ koo leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek garaaw bu passé ñu fay après. Iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor. Waaye bi Iblis duggee oustaas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi wala mu dugg ilimaam ji, ilimaam ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là léegi lam fasoon mu fecc ko moom ni kon man day naa xaar ba yëf yi paase ma fay. Waliyaasu billaa ba tax suñ borom ni alquran dafa ñëw weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko ma boole ko alquran ma accompagné ko alquran moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub, lan moo di njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan, di leen teqale diggante dëgg ak neen wal furqan. Téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor suhu ramadan al mubarak suñ borom nee na dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen. Al farq bayna al haq wal batil, al farq bayna al haq
والباطل موكو تخنيو من القرآن سن برمني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا دافا لا توفيق كو يالا داجال توفيق دافا لا ندمبل bayelak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum musahara mana mun fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayila fi ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ko mo fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum usahara falyasum bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak falyasum falyasum wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaka yi nitek taxaw teye sen yari daqar ne ko ha ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori hadis la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum sahara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal maut sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko té wor falyasumu amal jëmi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawat na election yi lay cité moy jene existe pas moy laïcité moy yalla amut laïcité haqiqatan moy yalla amut yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit ko wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ sun programme yalla bokul ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokul ci képp kuy ñëw di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi togué jël fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diine diine lu naan bis mo fi toge jele fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi naara jele bu ñewé du woté wo ak diine diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yare bayele jikom lañ wax koka du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system bi ki na la def limay wax ni du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system te bis bu toge jeli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma sa ami inshallah ta'ala dana ma sa ami inshallah ta'ala dana ma sa ami inshallah ta'ala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu siwat repete na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena
da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken nek liw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajja fa tisbar jeñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ ilay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njum talay don ci man dé wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok ma ngi mom men ma ngi men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu rexul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekké ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lak ay bëgguma leen sonal
bëgguma leen sonal. Kon mbokki julit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sarsay daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi, ponk yi. Ndax moom ay ponkam bariwut, am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal ana fiya wal ana bila ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun wahid. Ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiyallahu anhu, ñoom ñooy ana fiya yi. Ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiiya wal Malikiya ñoom dañuy déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am. Rukk na tey ni, rukk na tey ni. Inda Shafiiya wal Malikiya. Ngirum Imam Malik ak ngirum Shafiiyi ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Anabila ak Anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsak anil muftirat. Al imsak anil muftirat. Ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin. Maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene? Ñu ni yéene du ponk, waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko. Ku jàng fiq xam nga ko. Muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat. Dégagé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog. Dégagé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu jëkk bi, ponk bu jëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo. Bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la wolof di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kii mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog,
mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali li dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo beyit bango neena radilan ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci jek moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda bahdil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sona dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko loy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la té li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am santé ci yaram fa am santé bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiyasa lamin ci jep wax ñu ñaaw waye wax ñu rek tiyasa lamin dedet
tiye salam min ci wax lu bax waxuñu ko tiye salam min jang alquran waxuñu ko tiye salam min ci jang khasid waxuñu ko tiye salam min ci wird waxuñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñu sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaf lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tanki woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bëtt bi woor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé mu na muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mu tabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadah khawla su wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sharabuhu lol hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku war banu meeting bo dem wax fa ay bi jambour meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci meeting ñu jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando ki def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Moustapha Mbaye Sall waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at-ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxlawul amul aajo yitte wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw
ci seigne modou mbay thiam mu ne tejal sab nop yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla ne na bu ngeen beugé man nang seen koor seen beji na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla ne na waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay thiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay thiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitém xam nga ay jikom legi sa beut yi nga xam ni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yawmal khiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ku anek la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma woruti kër gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabani yi ni ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nekk ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena
ruxsa yi ku ko top yowmal xiyam mi ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruxsa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen intérêt personnel seen intérêt personnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi yow masonerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sari waxu la lol de dané la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bu wor far ben yon waye lutax waxu lako mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niweru koor tollu la niweru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ni ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala fñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon doole ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex léegi yàlla rey ko koy mu jóge lay jeex mbaa yow yàlla jëlee la fi mu jeex faawu ñaar yi bennan moo tax wolof ni lu waay muñ mu jeex mu ko yàgg day jeex man lu waay muñ mu jeex ma ne ko yaa wax dëgg de yàlla ni damaa bëgg a xàmmee ñi mën a muñ ba def li ma leen sant motax ma jël wéru koor natto len ko mu nek lo xamni mo len di examiner
na natoo limu moy weer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi na la ñom señ touba ñom seyd alhadji malik ñom bu weeru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ ci lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ماغي لاي تاتغال في سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi manam ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax
arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mom mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tej na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: Tirangay jaamu yalla
1: muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer ko da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa bëtu nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk nak bay joxe fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga dem kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababu nusulu aya bi yow defandeur yo dine dine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deggaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu dem ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deggali lol jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy maangi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dalati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeufi jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeufi jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeufi jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halana da wa alaf fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne muni ak al qur'an mako an

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستدبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مود مبيسام بكي جلدي بكي نبقى الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol ñu koy yaq yaramu borom di ko yaq xelam di ko yaq diinem bu ëllëg yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lutax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tëgo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñu borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontré ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi nga xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mo bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yeneen ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yenen tou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waw koku lol bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yenen sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ni ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ni ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa maramum julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mën a xarito ko bi yëfër ma gis tijaan boo xam ni waxul dara ci xarito ak murid tijaan boo xam ni waxul dara ci xarito ak murid waaye d'accord naa xarito ak Molière d'accord naa xarito ak Victor Hugo d'accord naa xarito ak Sarsu Mbuus waaye xarito ak Muhammad mi ab murid xarito ak Muhammad mi nga xam ni mooy Abdoulaye dedet xaritok abdullahi mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom man wala am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou Sarsu Mbuus nanguna am xarit intime bo xamni Sarsu Mbuus lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe mu ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañu tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ñu mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënal ni ciëkkale kon ciëkkale wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko jum sare ak ngañ ni du nekk ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñu tudante wala ñu bokk bay bañante ba duñ tudant ñu laaj la waaw sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jël bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayé lo bañé sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jël bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsëk da ca nekkul loolu jëru bañ nit sa frère bi loo ko bañe ne ah moom di lu mu am rek samba àllaar la déedéet da ngay waxtaan ak moom bam bañ a doon samba àllaar waaye loolu jëru bañ nit di ba bu nuyoo doo ko fay doo ko tudd doo ko taas déedéet jël ko suñ borom ni yéen way gëm ñi ay frère ngeen dara waru len dul sen digeunte bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara waru fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xelen do sen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjo parce que lay lek buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bo du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ waye lo doon ak 8 ngolam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañe mourid bi mu way mourid li dañu dof mourid lañ yow lo doon ina mourid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol nga bañe mourid bi ni mouride dañu fanestisme dal ñu seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow mouride bi ak tijan bi muna mëna ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci seen tijani di wër do salatu fatiha ki nekk ci ak mouridum di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam djégé muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañanté sallallahu alayhi wasallam bi fi datam djégé mu woñenti sahaba yi nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajalé len ci ben nit ma len di tajal len ndap ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba ken du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut ludul rek yegut ludul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar mu ne dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote na ñoo ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nekk ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sul ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ne li day Ousman mi ci gëna yey pous ko Ousman
1: ñu na tax sam Allahu
0: Akbar Allahu Akbar sabbi Allah sabbi ko pousé Seyidina Ousman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Seyidina Alim karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Seyidina Alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defo ni Ousman mi ci gëna yey mu pous ko Ousman ni may dajon nako de waye dama yaakaaro ni sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakaar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaru na Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufar ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi wujum min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bo len gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frer beug frer ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañete teggu ko ci sharia en balma mu nonu bo len gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soli dalam mu ñeukleunte ak mum jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid bi ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacce bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawle julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mourid bu dajé ku yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci

ahisati ala al kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahisati al kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughdu al bughdu legi al qur'an da waxon li ahisati ala al mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asilati asilati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asilati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan no sar su bus du moramu gaay quoi sar su bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam way xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna alwahabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidiane darajam tidiane ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati ala al mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati munamuni ala al kafirin waye asillati munamuni ala al mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu munamuni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yitfu nurallahi bi afwaahihim ah yow murid bi yow murid bi sun boromay wax de yuri doona li yitfu nurallahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijaan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijaaniya munita tijaan di leer gu yalla sotti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijaan ngay na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tidiane bi ngay murid da fe wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu existé murid wurtu existé tidiane wurtu existé yow rek ya wara existé ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu existé yiri do nit fayn le yiri do na le fi nur lay bi afwaahihim yow salafiste bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimun

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur yi radio xassidu online di lu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkal leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci warmay yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni, afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu, lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaarak wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askal lahum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sëjul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol li ngeen koy sajj da ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la doctoro doctor man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jenti du li jenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ni tumal la ni yow ndeke aji beutu nga sa beut yi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaat bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fat yaatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga romb goor gu am petit toké muni ëy rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu mu amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ngi ko def ci seen mbarum beut yalla ngi ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni minon ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxewon misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kérok la koy suu dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal an nak sengor cheikh abdullah hat ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxe won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama beut bi mu yaqulé dana ko pis sama beut bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toge ci khilafa gi rek day dal de connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh Matilay mi ngi fi cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko min ci señ cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xotti ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay señ Cheikh Matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiay ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ Cheikh Matilay ma ñewé nuyo ak mom ni ko man de dama ñewoon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio mané ko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi

ko jur ak fatim pelle ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ma ndjaré mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati amar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem ma ndjaré kon ci walu nday ci walu bay deret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visit ci li tax deret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxa djok mu dal li ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak djiw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma djugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh rahima fall ande ak ñi seigne touba yoni won bañ ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni leen ko na aksi muna mané cheikh rahima fall ci taatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teyli bi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matti day momako net bama joge ca gis bamba nak mu am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma may na la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wowe sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadjor biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotu seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matti lay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit luma ko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matti li sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matti li dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyara si ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari beutum rek man na am
mo upp tiyaba ci yow moy upp njariñ ci yow telephone gog nga wote lolou la seigne touba djundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sa

ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy weeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak hafizahullah abara weer woowu di weer wu tedd wu màgg yàlla na dilli si ay ati at dinu fi fekk te buy dem dinu fi ba ginnaaw biñ leen ndokkeelee ci loolu ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp ngelawal yërmane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe lu ko waral mooy li taxsim sayidatuna maryama busa radiallahu taala anha soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci al maratu saliha koo xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busu loola tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul maratu saliha fi l'islam melokaanu jullit bu baax maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtaane loolu ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu sun borom tabaraka taala bim bindee àddina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni góor ak yeneen ni jigéen yoo xam ne duy ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju góor jinne ju jigéen mbàmmu góor mbàmmu jigéen nawu góor nawu jigéen fasu góor fasu jigéen xarmu góor xarmu jigéen ginaaru góor ginaaru bu jigéen ila axiri garab gu góor garab gu jigéen waaye ci biir sawjay ni muy père muñ sàkk ci ñaar ñu spécial muy dëkkan doomu aadama al insaan min dhakri wal unsa lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ñoo bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sant ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ñoo wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mu ni condition ba lenn rek la de mooy wa au mumin na fekk boobu muy def lu baax na ko ngëm yàlla lal lu mu def lu baax lu mu baax baax te ngëm yàlla lalu ko amul njariñ suñ borom ni jëpp jëf joo xam ni góor a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko jëpp jëf ju baax joo xam ni jigéen a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko ku mën a doon si ñoom ñaar danaa ko may dund gu barkeel ci àddina may ko dund gu barkeel ëllëg yowmal xiyaamati akbar fala nuhyiyannahu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-naam kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fi l'islam melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalaam daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax mooy li ko yàlla sant mu respecté ko
fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wawbeut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu Al-mar'u saliha Al-mar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al-mar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdutna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ tey seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way hafasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak neele nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam
fabricataire ciap ciapal fabricataire fenn fune nga peinture ko fabricataire ci sa karaw fabricataire ci say wé deg na sax légui amna ñi monté ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax légui jigen ñi dañuy fabricataire sax ci wut ay togu kay diko monté yalla ni lool na yam ci seen borom keri de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lool yaak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral loolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabduna sina tahunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelen buñ solote mu na mu ni buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbaseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu teñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la
yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal TikTok ba YouTube ba etc etc sun borom ni lolu bagage ci shaytané la xeyna lu bigal sa jeuker nga bëggoon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage ci shaytané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé shaytané dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu takku sande ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man shaytané mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ni ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وقت بارك وتحلى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور نغا تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo laasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nimu rafet ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yé yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk suuf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni
ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégee jant bi ba ceñeru jant mën a lak sa yaram pour mu ñuul loolu coobare suñ borom la bu ko neexoon nga juddoo fa madame Trump juddoo mais defu ko nga ne yàlla nag man bëgguma melokaan wi dama bëgg a soppi sama yaram ba mel ni madame Trump walaay xawoon a jéem a mel ni sax madame Sall di moo xaw a tane ndax madame Sall moom sérieusement parlé bu muuru woon rek daal di complété bokk ci almaratu Salia madame Sall mii ci Sénégal bu muuru woon rek léegi mu bokk ci almaratu Salia ndax musuma koo gis mu sol lu xat musuma koo gis mu sol lu gàtt musuma koo gis mu sol lu yaraax te ñett yooyu la yàlla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo mooy na jot na fat na yaatu kon benn élément rek moo ko dese woon pour mu bokk ci diwaanu almaratu Salia moom madame Sall mooy lan mooy mu muur bopp bi te teegi mees bi bu ko defoon rek bokk ci almaratu Salia bu ko defoon rek bokk ci almaratu Salia wax dëgg yàlla am na ñeneeni président yu fi nekkoon yoo xam ni doon naa gis seeni soxna waaye wax dëgg yàlla na seeni soxna daan solo wuute wut ak madame Donald Trump wutewuñu na madame Donald Trump di solo non lañu solo na nga xam noonu la madame François Mitterrand di solo non lañu solo ni nga xam noonu la madame Joe Biden di solo non lañu solo kon madame Trump ak madame François Mitterrand yàlla ni jigéen joo xam ni daa bëgg a mel ni ma bëgg du solo na ñooña di solo du solo yàlla rek tax may wax man musuma gis madame Sall xawma ko ko xam waaye ni ma gis muy solo daal à travers ci li ma gis mooy col gi moom l'islam gërëm na ko l'islam waxu ci dara ci yenn col yi waaye nag ah taxul nag mu dugg ci diwaanu almaratu Salia de ndax boppam neen lay def boppam neen lay def almaratu Salia du def boppam neen déedéet jigéen ju baax ci l'islam du def boppam neen yàllaa nu ko wax de Moustapha Mbaye Sall moo ko ko de Moustapha Mbaye Sall moo ko ko de yàllaa ko wax akub yonantam moo ne almaratu Salia du def boppam neen man waxuma ko de yàllaa akub yonantam ñoo ko wax alayhi salaatu wasalaam yàllaa akub yonantam ñoo ko wax wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna dinaa indi hadis bi ko yonant waxe ci kanam insha allah xam nga aya alquran baa ngi nii wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna boobu moom leer na dinaa indi hadis bi ca sayidatuna aïssa moo ko nettali ak rakam ja sayidatuna hafsa ña kii asma bintu aboubacar astaghfirullah sayidatuna aïssa moo nettali nee na dafa am benn sëuram bu ñu wax asma bintu aboubacar radiallahu taala anha anhuma mu ni dafa am benn jëmmi bis asma bintu aboubacar ñëw di ma seet si mu ne ànd asma bintu aboubacar daxalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi siyabi riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma inna almar'ata iza balaqat almaida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi day sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna aisha mo net li de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggse rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu mi ngi solo ni xale yi jigéen yi di solo mooy lu gàtt te yaraax nee na nekk mu dugg si rek yonante bi ni wël biit wan ko gannaaw te xoolal kat rakku soxnaam la rakku soxnaam la waaw rakku soxnaam la rakku soxnaam mu ni wël biit wan ko gannaaw ni ko yaa asma mu ni ko labbayka yaa rasulullah mu ni ko jigéen bu xësee toll ci gis baax daganatul ci moom dëgënatul ci moom ludul ñaari bérébam yi dong di feeñ mooy xarkanamam bii ak tënki loxom bii yonent mooy jàngale de
daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma mu ne ko labbay ka ya rasulullah mu ne ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teen ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois li ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi do ñu naan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew medit munawara mun yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mun dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mu ne a yow li nga wax lan la mu ne aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor doon dang ko xotti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba leen ayé bi fekk ñu dal di pratiquer ayé bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñu rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc ta lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññek illi yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñak muru mu futiku ni ñoon bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñoon wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoon bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëggu ñu jigen di yiw al maratu saliya bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom
moy secrétaire buy muru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire buy wi joka rega jota yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal la beuri mune saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak la directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Guéla defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lu muuté lu mu jotté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xani bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jey rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigeen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ak ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam baye li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam baye li ci dess mu julli jote nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak gu al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ng lay xaar ak gu al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik kuko def rek nangul li bayyi le sun borom neena tabaaraku ta'ala ci al-qur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni man yalla bu mané da wex
mani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire musab yonentene ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeedul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santale nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel yaay genn ci di ndax yonent neena won fala tasbu dahr fa inna dahr huwa la bu len ngagn jamano ndax jamano yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñuñ wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ñoo yaq sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsar alladhina يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور وهل من نيلن نيلن من يالا ماغي لين دي دينك ني مويت نيكو دي جويوك مان ماغي لين دي دينك لا ني مويت نيكو دي جويوك صاحب يونت واخ با نوب ني داف لينن موني كيب كو خامني ني ياغي داف لول نكو وورني فتني ادنا دانا كيب سي كاوام اك فتني الاخره an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ci mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap doctoro docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ca meuna juddo ñaar do nga ca meuna juddo fitna adina mbaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen balma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut ba ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu rëcc ño raw balu fetal bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko rek exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem len ci djow arou nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba turwé ko ça veut dire
lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël secrétaire ko bir kërëm secrétaire ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom bëj bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba turwé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko secrétaire bir kërëm buñu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay buñu génnati di lor kenn légi nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañi ay waji dé sis ndaw footi nga ah footi nga bu bokk ci borom bu di ay ak lami ay yow footi nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham dootu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok beut bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu né cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga ayo bokato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnate sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnate sallallahu alayhi wasallam yonnate ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jog dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom nit ñoom la yalla roylu jigeeni monde bëpp ñoom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bëpp ñoom lañ wara roy ñoom la yalla ni sa baram li leen tok leen ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen leen ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci télévision yi waxarna fi buyoti kunna ba leen ko tok leen ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tagi xef doon dem daayira doom tagi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne taf ca ko seeti daayira ba té yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xamni shaytané nga ko ab té nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër sa Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër ciap ciapal bako fi ba ñew marché donc yarna ciap ciapal wala tabarajna tabarajal jahilati ula lolu muni lolu melokanu
way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk suñu borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneenté bi lay xal dé té moy di génné sa taar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyutikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru bi bëgg laali asman mëno muru loy musoru nurulu astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lan tanali din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggira faas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax mi taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te goori kesse nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara su garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh rafal lu ci biti bulo ko waxul ci sayeri wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jismi ki ya saynabu mi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais ba ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu
te yalla ko yonent ñoo rebb koy sol cholu jigen ji sol cholu goor jigen ji sol cholu goor wala goor gu sol cholu jigen mune kon moy tundi ko len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah mune kon nak moy tundi ko len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundi ko len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay recevoir tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan yi bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko
yow ndaw si nga yaakaar ni loolu yi yàlla dana la ko pardonné sa borom kër nekk référence ñu waran di jëne ci moom diine di yóbbu seeni kër sa borom kër nekk référence de ñu waran di jël ci moom diine di yóbbu seeni kër yow ngay def manifestation boo xam ni day wa da ngay wane ni maag jigéen ñëpp a yam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkkër ak ñëpp a yam pourtant loolu la yàlla tere woon waa kër yonante bi de lastunaka ahadin min anisa ya nisa al muminin yàlla ko waxoon waa kër yonante bi ya nisa al muminin lastunaka ahadin min anisa ah yéen du ngeen n'importe quel ay soxna de yéen jigéen i soxna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam.

du ngeen n'importe quelle soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quelle soxna dede lastuna ka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnante bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxnay talibé serigne bi ya len dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rouss de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifaini sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonante bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep ken ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha ayja gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhifaini la dhifaini azabu dhifaini dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy

0: xare bi faisati yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawteef aw ñaawteef waxani man yalla terena te defoko diko neubu de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier yow ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci mu na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi faizatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna min yudaf la azabul di'fayni azabud di'fayni lolu sun borom wax azabud di'fayni ñu wax ndax yalla man nga lolou muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lolou ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yi avantage yalla neena duma ci yam bu fekkone fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keur yi leg leg ma wax ko sama wa keur yi am am seigne modou mbaye cham fi ñew rek doon ma sétsi rek genn may leen xaliss bu bari man leen aya bango waxta dana la arisqan karima aya bango am men seigne modou mbaye cham fi ñew rek sétsi ma di ñibbi bo démé sax man lim may siyaré limi may soxna yeeku man leen aya bango aya bango waxta dana la arisqan karima la risk wursu bo xamne dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genee dal di yëkëti mu ngo avantage ya ngo avantage ya ngo donte amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekkentani amo diine daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deugër bul fa woné cadre gu neex yeedit cadre gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa cadre na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi len di wax ni bu len jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am na mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratul nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni len waxal ma goor ñi ni len ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balta balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ilal akhar nan amna salam alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lol la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may nalako waye la tambalé ci karaw bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu leen ko def bu leen ko def bu len ko def seigne modou mbaye cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xassna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak baax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira señ mudum bay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci dayere bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngay gis mu nga suratu nur yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salihah moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais do awlam miñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bok na ci li ñi ñukale soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaar ak dundum waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fi alislam waxtaane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaane comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukale ko soxna jaarullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtaane nako ay yoni yon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi sansé légui bok ci al maratu salia ndax trop tard rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defone ak fecc kat ndax ab sangamako momo ab jam le won sang bi lum koy liggelo way ak fecc ñu diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legi sang bi prepare na koledra bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem koledra ba mu ni koledra lan man ben koledra lay fecc li ci sa dundigi moy koledra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben koledra bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccuk dor guddii mu ni mom ben koledra do nga lay fecc legi moy koledra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelutu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ci am bëgg lu bax muné ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabatul adawiy nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay feug fenetari sun borom tabarak wa taala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di lawra mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax kay nu bax lama ben setup señ massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysan yaay mustafa mbay sa mani waawa donga la ngi nit muni len donga mo fi ni mana ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ngi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax donga ma fi ba yalla xamna ko jazakillahu khairan jazaa
1: am nañu bëgg baax yalla xamna ko rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit wo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ne ko waw cheikh rahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxu ñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ne cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaamu beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaamu beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tit ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogu soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gison yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci ngoy di kat kat yi mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay
0: ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xamni buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ba benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal ñmako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako baal inshallah ta'ala bokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma lolu ma tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga ma tax yu bari duñ ma ci dégg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lool dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu busso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali ala wax la arabiy wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappalé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkeyam te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samii du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jige doom yu bax yu jigen yu melni jaratullahi maryam busso doom yu jigen yu bax yu melni khadija doom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

يلا دا دوغال بايسام رحمه الله رضي الله تعالى نان جيم دان ماي سخنا نداي واد جيجينم با مو غانسيكو يرا بيم كوي غانسي واخنا ماني دانا فا نيو ني داجا فا تسبار جيني سي جيكو فك ني وار كو جولي mangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit jakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxe lolou sété ñi wara wañi ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ leen matal dal di wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu solmalé waxtaan nañ illay lolou luko waral way lolou itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy dégg dafa am lo xamné ruhsala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu musulo aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy le transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom kérok mang men mom kep ño bok len ndap ndax ay dabi dab ñoo fa ñewoon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la maang mom kep ñoo bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu naqari amna dañ nan moy la ci gëna naqari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara maang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi ci dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci keur soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoy yeb duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election lay cité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safar bolé wu ci campagne election rawati na nak election bo xamni lay cité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wa anta so mo khairun lakum ay bëgguma leen sonal kon bokki julit yi ko ra nga non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko

bayé koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ ci wuute, borom mbir yi wuute nañ ci rukun yi, ponk yi, ndax moom ay ponkam bariwut. Am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal ana fiya wal ana bila, ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid. Ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiallahu anhu, ñoom ñooy ana fiya yi. Ñoom dañu wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiiya wal Malikiya ñoom dañuy déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am, rukuna tay ni, rukuna tay ni, inda Shafiiya wal Malikiya. Ngirum Imam Malik ak ngirum Shafiiya ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Anabila ak Anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsak anil muftirat. Al imsak anil muftirat, ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin. Maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene? Ñu ni yéene du ponk, waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko. Ku jàng fiqh xam nga ko. Muy anabila, muy anafiya, ñoom loolu lañ wax. Dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat. Dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog. Dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi, ponk bu njëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo. Bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag, jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kii mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam, ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ku góor la bu feebaroon, feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xëm ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko.
naka nonu inda sayf al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci beuyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngok beuyit ba ngok neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wakafuna an muftirat tie sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda bahdil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sode dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen na defé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la té li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salamin dedet tiye salamin ci wax lu bax waxu ñuko tiye salamin jang alquran waxu ñuko tiye salamin ci jang khasida waxu ñuko tiye salamin ci wird waxu ñuko tiye salamin ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salamin moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne ak taxade
baye bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru kor rek lo tax sax Seigne Touba ni bu ko yamale ci wéru kor Seigne Touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy féké wax muni lolu ku ko def xam nga lolu yalla di mayé mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la Seigne Touba wax ak mëna jàngalé Seigne Touba neena ku fexé ba sa lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëgg bi wor ci xol lu bon Seigne Touba neena yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala lolu la Seigne Touba wax moone lolu day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonentou ko wax Seigne Touba da ko firi rek way yonentou wax lolu yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bi فليس لله عاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول اديس لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار بنوب ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فالو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار واي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom la wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa ko waxumako de Moustapha Mbaye Sam waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda at'amuhu wa sharabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa bayyi gi nga bayyi lek ak naan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te naan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ay ca ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ay ca wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay ciam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen beuj na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel de lu ci da subhanallah
yow legui da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xamé ko mudum ay tiam say nopp bëgg la ko weddi lo dig ab audio rek dig am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mudu jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xamu kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la téewal laaj la ko de yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadaniyin la du rabbaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yinde ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jéxé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yina ya ngok on fexé la doon rabani yina te baña nek ramadaniyin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football nañu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamné ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seeni interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi
sa bo xotte sa ko suma bi soti ko wala ngay liggey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sari waxul lool de dañi la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxul ko bu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la nasama wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manent mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner mu natto leen moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay rabbani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhadji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor
يا خير ضيفي أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا حدد لا سلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بقراءة تاحات والسدد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan gu ma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu ma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca téxé sëriñca ñëggal sëriñca lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doon sëriñca bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñca rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni inale na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn teneul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indale yu ma sëriñca donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw
motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax señ tuba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi señ tuba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tiranga jaamu yalla

Tirange jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbin laa sharika la. Mu'assiman inda rabbi laa sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as-sirkul asxar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yalla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënut a yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wasallam ni Yalla nu convoqué pour ñu défendre ko diinem ji. Te bu diine ji existé wul, wéru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer, waaye buñ éliminé diine ji fala koor gi day yem. Kon li kulli sayin wala bok sababun nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababun nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woor. Woteeloo diine, looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu card, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sun mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na, waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi di yow Yàlla, ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiyeeg Sénégal, fiyeeg Sénégal wotewuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiyeeg wotewuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jële fi laïcité, xanaa ngeen jële fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man du ma dëggal lu Yàlla dàq, du ma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena do adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn de la rang compenser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé mais amé may ñuul sa bop mais amé limo xon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halla nada wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halla nada wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni luñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakarlok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lool la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sakku ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass alkawlahi non la koy waxe yalla seyade nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da lañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kong mi non la lay défendre ci xéej ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamne virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko mu ni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boy won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barké taaf ñu ci barkem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma naduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attélé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla att ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mando am ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf mo ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ko le émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna geynaba ko ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga soso ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum gën nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wol la señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom dañ leen dégg and ala kulli al dal wolam jespara bi ñun ñep ñu leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara je ko taxa juk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lool de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna munin lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lool motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalax na insaan fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñi koy ñaan mu may nak fan bu guddu bu andak wër mu grafet shahadatu daareni yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amirik ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek Sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té loolu ci internet bi té man do doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Sénégal niko wol ma Seigne Moustapha Mbaye Sam ngi nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom Seigne Cheikh Mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa
جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

di baad islayha yow doom adama ma ngi lay yabal ci kaw souf gina bima aminase souf bo souf nek lu prop souf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def bo ci bëgge bay man nga bay bo ci bëgge sam man nga ca sam mbolam xet ci tranga yep mi ngi ma defal la ci bir souf kon nak mang la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu bil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase souf na nga fexé bul sakase souf kon doom adam bu ñewé ñu ko nek fi di sakase waro nak lako yalla digalon juyo nak lako yalla santone doom adam bu ko yalla di indi ci souf sakase souf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islahako moy mu defar souf defar mbeddi comme ni ko faral di waxe fi ci touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut way doom adam yalla da ko indi ci kaw souf pour mu defar souf te souf munu ko defar du ni da defar ki deke souf wonupi muy doom adam ci bopam doom adam mom rek bu defarul du meuna defar souf kon day defar bo nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lolo tax nak kon yar meunta ñak lo tax sharia mi nga xamni mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topale ko yoon wa ba du meuna lor kenn sun borom bindal la tuyabay ku fanane na fi la tuyabay ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamni dañ ni la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa meuna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi te yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islayha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muzinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruqu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñumuy andal ñumuy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way ko ta binena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe mo ne ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewee

0: bakari di dekki ñi daan andando dekki kenn ku nekk wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma rasul sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoo ñoy don sama xarit bu dembu don tay attakhistu ma'a rasulis sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñoo ngi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganaw buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytan lil insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé alakhir am gatcha kanat baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggun ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci ka ca dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lay ñi saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirat salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bu and ak ku gemul yalla de gëmul yalla lum dugg man na ca genn lum dugg man na ca genn gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni meunatulo arrière ben sey kayit jeexna wala meunatula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dembu la nga wacc won dembu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dim mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye doko def bu kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su u tarbiya nit man na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé nit mën na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ñoo xamni ñoom nga wara def nawle ñoom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñoom ñoy say nawle fexé la melni ñoom lool nak yare kat bi moko mëna xam diko tek ci kanamu golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigéen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yereb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun rew mi ñun sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom cheikh abdou khadir mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yaram bok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndé dédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ca mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal koko dédé jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamné lég légui xalé bi laqku la laqku say mbeut té doon goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko la bayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
1: shaydallah
0: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara mu ni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banéxu lan banéxu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
1: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkale ay weñ
0: muy kundong kundong yi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koku lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamne wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamne ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalna hum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honoru dom adama dakonti nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndëndimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolu wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defeni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soufé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété souf seen kaddu bok na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom digg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari waju ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba wara tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam ni biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yonnentu sallallahu alaihi wasallam comme yonnentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yalla ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def eulek ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaro eulek wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro eulek dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko nare lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ nara yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ño cey gëna subhanallah dara jëru ko dara jëru yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak bo mané waw ki nga xamni mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci waye nak yalla waxon na len ko moy ci ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess delle internet bi bis joy ko ci laaj loy joy muni sa dom de ca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andone ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis joy ci internet bi ba nupi nga ni beug nga dund lu fitna ah dedet tour nga sarango ni nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay néna nak téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xala bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran néna wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax ko xalé yi légui dañoo gëm ni ñoo yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoo yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur ba ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay doom niko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay 2 meter wala 3 meter ci misal munu ci texé waye dom jim bayi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokamtiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation biko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wéru de nga joxe djuni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu djuni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji muna man dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma de na man leen dong yi fi ne téré xam xam yi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khasside yi du do téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkkati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeexna nako wala nga tabax beuti ma ca daara ja ni lako do nga yi dëkke fu mu ci doona rek sadaxa jaari ya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jaari ya sadaxa jaari mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom duñu éduquer dom duñu yar gis nga dom duñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédd li ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tomber ak suste sour bobu bay sa mo ayé ñu diko défal señ sa mo ayé won ñu diko défal ñu ñew mu ni ma li bida la waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy net li de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama ndey safara abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooné ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yalla ko baye sam sur bop maay du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukka dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotté fa sasa yalla joxal ma yaay jotté fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasaa'ul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen luma la maye mana fayé lu rafet rek al jasaa'ul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaa'ul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jëf ñu taxañ dënd bi waqara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dong la mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juuju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna allaha indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man matiel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal ko bi maté yar ko bi maté dencal ko bi maté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tuyaba ju magga nga fi di la xaar tuyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajuru waxani mom neena ci marsi yi amone evenement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu gel ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko mo te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko waxe ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha mu juñu ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom señ touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mang lay denk batay man señ touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la señ touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa señ touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus señ touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako señ touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan señ touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moytandiku lo kañaan muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal way santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërsekk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añane señ touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awza raqaba ko xamni ni mom ambition de misire

la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila messer ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fo mëna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wana an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah di ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nit nga sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwul fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben resso yeen ñaar resso sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom te alquran boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppuñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom resso sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerstek bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq jibantil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu tang si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu tang si la balu tang si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucce joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal muna mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliard de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yow ngal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal bi faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol lolou la yonent wax
mënu ñoo bokk benn xol, ndox ak safara la, mënu ñoo bokk leen ndab. Ndox ak safara la, mënu ñoo bokk leen ndab. Alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, suratul hadid. Gëm leen yalla, gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yalla. Muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko, sun borom tabaaraku ta'ala dana leen wotalal leneen xibaar bi leen yonent wax ni leen lu ngeen dépassé yalla wotal leen. Muni gëm leen ko, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina. Yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara. Muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox. Neena yonantu sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara. Ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr. Ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni mu ni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak. Sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi mi joxé rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxé rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon. Ñu donné ko ci sunu sang ba Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yu nekk ni wal mi xew Touba ni wal mi xew Touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def ma ngi deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooro lu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay waji le ay waji le. Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek. Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna. Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def
sharru alwara alladhina ya'khudhuna bidin amwala wa ya'kuluna amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobbu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste seigne touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara alladhina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaaya ni fu xaliss ba sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minébar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara alladhina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibu mbake di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni domi seigne touba yi don def domi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax domi seigne touba yi musu ñoo lango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ray yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yasit fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alal señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci saxol ay nekk ci alal señ touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don
ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent ken duko don ali salam alalam ñepp ko bok alalam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañé ko du fi amé yonent duko ñi don lu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok kuko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe tan kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali arad ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way masna ma fe jox 50,000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jëndé ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xani yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureu man yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañoo teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daraje jangale ñanga ca daraje di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daraje ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara
leg leg ben way gad ab ordonnance ñu laacc daara señ musufa mbay sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey allahu akbar yalla ni yalla doli sutura allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex ñaw du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amul abugul abru bi ne yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yene rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo le me auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do daj ak mom fenn muy laaj do daj ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo ñu wa diir señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne sosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xam mom kaaje do nga taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa mu ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf mu ni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mu ni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax mu ni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gasu mbisi amna ben am di loi bu ma don tuddi lo doomu faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañ jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mo magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara la ko ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi waye lolou seigne basirou mbake munu ko waxal bopam
mënu ko waxal boppam, mënu ko waxal boppam. Sun borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ay way yeeram leen ñi ngeen tane dimbali leen yalla mi leen tane dimbali leen yeeram leen yalla mi leen tane dimbali leen yeeram leen. Xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine, na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen. Alquran xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim. Du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla. Lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata, Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu kërri ñenn wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi duggu ci seen kër ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako Serigne Touba. Lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alim. Amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam ñu xana ni Serigne Seck jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula. Waye limi wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fimne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbamu xam ni daara ji doxé atan mi len ak gadul ab dund man lol xam nako ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jirugo waxna ni mas nay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla. Kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala. Kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfiq man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala. Kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am
rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buruy bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yakal lako fu yak yi dencal lako fu yak yi gud ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen ni sepp bu ngeen ci dolete lenen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazaihin wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaihin lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazaihin di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazaihi jere jef jazakallahu khairan jazaihi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazaihi di ngeen def di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri ñoom ku ci melni ñoom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñoom ñepp di wax dëgg yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñoom seigne cheikh diom ñoom ak ñun ñep ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lolep yalla ngi ko jaarale ci sa loxo
ci sama xamanté ak sarak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk tioxel ak mbeugel mom seigne Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi al hasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla na yalla bayiko fi ba ca kanam ak kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatay ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp dont sax nak yeen djumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ Mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi doga sante yalla yalla amu soxla ci cantu ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sante donte yeen beggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom keureum mom tamit kasalika wer wi da teru rek mom wote guma gambu sax wer wi da teru rek mom soxna njoba tion muni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere def jissaka la waxe jissayi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek len meuna fay dal wax dal la ci meuna yam jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jël moo fi nekkul jëlal sax waroo koo jël sax waroo koo jël vie privée la sa téléphone sa vie privée la moomit boo fi nekkul bi sa téléphone di sonné sa ñu koo jël xanaa lul nga jox ko ndigal lul nga jox ko ndigal wala bok ngeen bokk nekk ba yàgg mu faatu waaw bay boom bu téléphone bi sonné nga jël ñu naw faatu na léegi yaa ko fi wuutu di wax ñim fi bàyyi woon moo tax téléphone yi lu mata teey la te ci wax jàmm di ko ci def ndax dee day bette de bis nga ni xëy rek ni xërët sa téléphone sonné ñu jël ko dégg ci lu kenn mës ñëpp ñaaw njort ci yow waliyaasu billaa loolu dara jëru ko dara addina jëru ko dara dara dara dara dara jëru ko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay génné di lak di lek mune non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taaginu jëw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lool lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeuw bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolo du jeuw ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wala moy jeuw muni jeuw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dane moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko digge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mi ni quoi bu fekkene nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lolou mom tudul jew lolou mom aw fen wu katch wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lolou mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katch mune lolou moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jew ngok ya nga melni ko rendi dugal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juddul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama sa froid te bayina soxna ci keur yonent ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi deson gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonentu di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam meddul deganu ta lek waxuma bam medde na yonentu ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonentu lolal la muni sentu yang ni fess del ak deret bay tok morxu jëm ngeen doon jëw yeneen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madisu munawara mu doy leen yowmal xiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek بقي علامة الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا توان بقنا شي مان دار غي رغال يالا شيخ محمود بامبا نينا موي nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wëré su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jende luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëppelo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu xeexon bam banena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran biduja fa yandamu sun tiba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikum alfasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolou la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñi wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhir mu ni xana xamone su jëfi adina moy sa programme alakhir sa jëfi adina moy sa programme alakhir wal tansur nafsu ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retirer de ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhir lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc nga wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan wa ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way jaara bu ko wal malako safan gaay yi di batare te kat bi mi jang wa jaara bu ko wal malako safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef yal leen yalla yiram nga ngay doori poj fekk li waji wax lu graw wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmin sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmin sin bi jaana ma rek iyas billah sun borom na ragal len sen borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara mun ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bi mu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fekko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xarito moy katu yalla bi xarito yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xarito amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bu bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retiré seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayan sawna khamsan aw wayan sawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wayan sawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu leen al-akhirah ni al-akhirah amna wayan sawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wayan sawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wayan sawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bi nu foko dépasser lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul benn jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayan sawna al-izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko loolu la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray waye waja fekk waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bu mu tudde ci kër gi bu mu ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigeen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom légui da naka diggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet dañu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yuhibunal wa yansawnal khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa guenné ben nga guenn ci sa ciobare ma ñu guenné la ci suñu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu guenné le nga guenn ci sa ciobare ma ñu guenné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de mën nañ la fa fekk di la guenné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaramay xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja nga ni dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am peinture nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinture nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu neew ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di batare rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa ak ci fi muni bok na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokone yalla bal mo muni bal na la lu togn reey reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentou neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجعه والموت الفجعه نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wala waba mune buñu yegge ci jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw soorotuna nga ne diw man koku ma ngi mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ño xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a deew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكن تودي كان دوتل منا فاج موكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañu yegg nak fi lañu yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi naw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day baye yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na baye yu negatif yeb bu fekke ni mandar gam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñu balma ci baat bi damu saw los ngang ko soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbuk mata bagn ma da gagne wala tatchulin mourir auto bani xisbi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di nalaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ko ni jigen ju takki fer nga balma teureuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko war te moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xani momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci dess bu ma ñewé yagalé ko yow waye ndaw ma sa gis li door ñaar rakaale wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakaalay door selmal ni bu ma ñewé yagalé bi dess manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben raka selmal nan buma ñewé yagale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla way genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni noddu takusan ni balna Allahu akbar Allahu akbar
0: mané kon mandargam ragal yalla Seigne Touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa doon waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñoo ñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meuna don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy waliw mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni alakhira non lay non lay non lay mel alakhira ay law alakhira ay raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhira wal akhira kon mandar gam ragal yalla seigne modou bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëkke sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yonent neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot souural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala souural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala sur ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamu ni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi dimb rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tabax ko jakka waye legi suñu gënay legi nak suñu gënay legi mu jëkkon ga ñooñu bo bokké ñoom ndab buñu joggé la ngay jëkke def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi bi le bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam waji yor kaal ak Seigne Touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk Alhaji Malick diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gone yi da ngay nan ñune jamono bi legi da yaqoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax souraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga souraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi lalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci jessbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jamaa daadu yi nga xamni amuñu xel ñoñu nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak mujuk jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakote xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serign la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kérok bam togué wo bokki bopam mi Seigne Ma Samba ak Seigne Modou Roqé ñom ak bokkam yi jiko jégué yépp tok ba yak mune way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu manam mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg bëgguma len man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma len yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa lak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا la fatahna alayhim barakatim min as-samaa wal ard. Yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen demee buma gënal leen lu yalla sak, bu ngeen demee buma gënal leen lu yalla sak, muni damay digal barkeb asaman muy sorti ku ci yow, ma digal barkeb suuf lu amone mu genné ko dila jox, né ñaar yépp lay bolé, yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla. Walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla wax de walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani juroom yar ak suufi juroom yar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatim min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko defé nonu wa kawla wa dakar muni buñ ko defon rek ñi lay def may yalla kon bo bëggé ragal bo bëggé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku bëgg barké ragalal yalla ku bëgg barké bëgg tiranga muni ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabaarak wa ta'ala la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mom lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk mina mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سوما راغالي داما لاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي ووت فخاني مصوفا فوك سا ورسغ من يالا ما انديل لاكو فا من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بوما راغالي situation bo dug lum compliqué dana la ci guenne faman yataqilla jilo makhrajan faman yataqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci guenne man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci guenne yow gisuk kero du ci yam wa yarsuqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursuk fo tollu nak ma dila betak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan muni allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëre sama wajur xam ngeen dëkkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faso

mu am solo yal nañ ko yalla defal mujj rafet lu ciow li bari bari bari mujj rafet rek am njariñ yal nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo jindi won julli rakka million yi rakka dundu téméri at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom ne na innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla nañ yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yalla nañ yalla defal mujju rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla nañ ko yalla defal mujju rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cieur yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cieur yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jeffe jeff jep jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe jeffe iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gen ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara
do mourid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir du mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gontu ci suñu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax beug beus ak yu ken xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sat di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi
kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la boo xam ni lu ko gën amul àddina ay julli daje fi barab di ko def nga di leen ñaawal ak sayite ba tax sax ma tayee ca wax yow loo xam ni yonent nee na yonent musu fee ñëw wax lu ko gën man mii di wax ak yéen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah léegi mbooloo daje di ko def nga ni wax gi moom du bidaa waaye mbooloo daje di ko def bidaa la waaw foyteg li yonent waxoon ni al jamaa yadulaayi ma al jamaa foo koy teg yadulaayi ma al jamaa lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow lu waral julli gi ëpp ko daraja du mbooloo ma mbooloo mu daje julli yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppee julli ki beru fee mennu moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom ay gaay yu daje di wax laa ilaha illallah nga ne li ngeen di def biddaa la ba di ko wax waxin wu ñàkk teggin ak di leen ci sayite mooy li may wax rek gaay yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi te amuñu lu ñu naan musiba da leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox te amuñu lu ñu naan mbooyaa ngi leen di rey yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd gu yi yor say félicidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko sa tool yi day booy jógal ci ker gi rek dem ca toolee bay te romb fa mbott yaag seen i ngoox ngoox duñ la wàññi dara gaynde gu mar moom mboxi ngott mu munu ko tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement mu naa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono boobu bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax man leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindi wu ko kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul àddina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca day yokk tuyaaba ja rek ndax addis ba nee na yadulaahi ma al jamaa kàttanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

wala ni yal abrar la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind tagay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nupp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man seigne touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu walax nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ manal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce que dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem adina dajje gent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la rendiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam daliko yomb dem xam nga ni koku budon taribe legi danan ki ki kay meneluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dagn ko doye lol rek ab serigne dagn ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ño xarit mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni

sàcc leen fa yóbbu, ñi violé leen fa yóbbu, ñi nangam nangam, loolu moom waxunu ko, loolu waxunu ko. Mooy tuuma juñ teg ci sa kaw te dara du ci dëgg. Ku weddi nga laaj lii ma lay wax, demal nga yee Yusufa nga laaj ko ko alayhi salaam, demal ca Yusufa nga laaj ko ni ko ñu tuumaal la viol dugal la kaso te fekk défaut boo fa génnee nooy mel. Yusufa daa génn rek doon yonant. Da génn rek doon yonant alayhi salatu wassalam. Da génn rek doon yonant. Du Seigne Touba biñ ko yóbbu dañ ko tuumaal. Tuuma ji ñàkk ama tax mu ñëw indaale daraja. Indaale daraja. Moo tax bul suñ borom tabaraka taala bu namee mbir da koy jaarale ci ay sabab. Li kulli sayyin asbab. Mbir moo gis yàlla dana ko wutal ay sabab. Sabab yooyu nag li ci sun borom jublu bu neexul sun borom mu tawte du xiin. Waaye lu tax yàlla di xiin da bëgg gaa yi préparé wu denc seeni bagage loo bañ mu tooy nga denc ko. Kon li yàlla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf caa jublu rek ay sabab la yoo xam ni mooy escalé yi muy jaar ci ñooñu pour dem fi mu bëgg a dem. Fekk nag ñooñu yàlla daf leen a nar a yóbbu safara. Ki yàlla jaarale moo tax bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo. Bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo. Gis nga tuuma saabu jaare ci sa loxo tegee ci kawub jaam. Jaam booba yàlla namm ci moom yëkk ci dara jaam ak maqaamam. Yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñ borom da laa nar a yóbbu safara. Loolu ñun ñëpp ko jàng ci diggante Xusayru ak Buxtu Nasar. Xusayru kera ba mu ne suñ borom gaañaa ngi nii tuumaal ma, Buxtu Nasar a ngi nii tuumaal ma ba tëj ma kaso lu ñu def na ma ko. Suñ borom ni ko après mu ne ko rayal ma ko. Ndax moom walliw la bu ñaanee yàlla mën na ko nangu mu ne ko après rayal ma ko. Suñ borom ni ko waaye ndaw yaa neex, yaa neex. Mu ne ko Buxtu Nasar loolu mu la def man maa ko ci xiir bi. Tuuma ji mu la teg nii maa ko ci xiir. Xam nga lu tax ma xiir ko ci mu naa ma dama ko nar a fecc les safara ëllëg. Yow mi mu tuumaal xam nga lu ma jublu ci yow mu naa ma ne ko damaa bëgg say daraji yëkkati ko ëllëg yow mal xiyaam. Xoolal ma lii. Moo tax Seigne Touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara. Suñ borom ni muy defee ay mbiram tey leen ci xel mu ñaw munu koo settantal ba xam nu muy demee. Tey leen ci ñu néew la ko yàlla di xamal. Ki yàlla may xam-xamu ilmu la dunia lu yàlla dogal lu ne bu ko settantale dana xam xikma bi ci yàlla nam waaye du ca man dara. Dara la ci dun man. Ñi yàlla may ilmu la dunia dong ñoo mën a xam li yàlla di xewal lu tax mu di ko xewal xikma bi ci nekk. Ñoom rek la koy xamal. Te ñoom moom li moom la Seigne Fallu Mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci li ma dégg gisuma fu mu ko bind. Waaye nañ Seigne Fallu daana wax ni ak wilayatu daanaka moom mu ngoog rek daanaka du dara. Ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yàlla nam ma nar a def te doo ci mën tus. Da ngay gént yàlla ni la suba damay rey sa soxna si wala damay rey sa doom wala nangam dana xew dara doo ko ci mën. Xanaa sàkki saraxa wi kenn xamut. Waaye tus bu ko yàlla namee tus te yàlla war na la ko ba nëppi. Loo ci man ni nga xamee ni walli yi am na ci ñoom ñoo xam ne bala ñoo faatu semaine bi ñu war a faatu la leen yàlla di xamal. Mais bis bi ñuy faatu yàlla du leen ko xamal mukk. Am na walli yoo xam ni weer wi rek la leen yàlla xamal weer wi doo ko génn. Am na walli yoo xam ni at mi la leen yàlla xamal. Am na walli yoo xam ni yàlla da leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal. Dañ koy waajal. Cheikh Saliou Mbacke bi mu waree génn àddina woo na nit mu toog ci wetam radiyallahu ta'ala anhu. Woo na nit mu toog ci wetam bi mu demee ba ak ruuxam war a dem nee na jëyi loxo jox ko pour bëgg koo téye seedaloo ko ni maa ngi dem ba soqul muhammadiya. Kooku dawale loxoom mu delloo si loxo bi dal di dem. Cheikh Abdoulah Mbacke bi muy génn àddina daa woolu ki nga xam ni moo ko moo war a jëkk ci moom toogloo ko fi barab. Ni ko saa boo déggee sonnerie bi na nga ñëw dal di tëdd tëddin wu jekk teg li muy teg ci kawam jël loxoom moom ci boppam allahu akbar moo jël loxoom teg ci sonnerie bi bés ruugi doog a dem. Ki nga xam ni dégg na sonnerie bi bi mu ñëwee muy bëkk néeg boobu bi mu ñëwee mi ngi fekk loxoom ci sonnerie bi waaye xanaa kii kay waaye ku xamul dara wala mënoo dara neel man xawuma neel mënuma. Waaye kenn xamul kenn mënul looloo dul dëgg. Looloo dul dëgg.
kon bu ko defé waxtaanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga dégg ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo di mul magay da ngay dé dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxone jog mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lamako taxone jog mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yol aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam amna ñoo xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gadaay ñew madinatu munawwara mu gadaay top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu'ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatu munawwara
ay bokam nangul lepp lu am ba amul benn moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ dem touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla na leen yalla jéggel yalla na leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magal won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetti jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif fi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañu gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne yal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko seigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey seigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu seigne touba won ko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak jarbaatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jazaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma leen yalla fayal
ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señ tu waxe won señ ma la bin djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasaa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasaahi al jasaa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumoko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señu Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax ak yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacké ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacké sama xarit sunu wëlëre ñoo ne ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacké bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacké ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam na yonent neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambañ mukk mukk mukk luy talum rew do ko ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexé na ba li nek digënté ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wo wu du lor kenn neena koku dakhala fil janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defé na ni lolu mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yagguto njaay barki dem bo njaay ciowal digënte li nekk ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nekk ci digënte ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te ba legi jeexagut kon li ci digënte ñaari poj nekk ci askumba wala mu nekk ci tubay ay wowu aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowu wa rew ma fegal ay wowu wa dekk ba fegal ay wowu wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal sunum rew barki dem bo njaay ay wowu nekk ci digënté askumba ak tubay mo taal sunum rew yonent ni ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xam yi wax ci wax ju naccio diku wax ju naccio diku wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana kukoy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu nga xamni legi ab employé am lo xni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangoul lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamné sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangouko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dinañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré

مع الأسف، مع الأسف، مع الأسف. بابا نك جامنا يقول ني nga xamni da ngay gis nday nday nday nday nday la wax de bok yi nday nday ji do xamni ni yow yow yak sa jeuker ji yena sik dom ju jigen ji yen ñaar yena ko sik sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal tribunal ta sey bi ol yek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom di ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox la ko sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jiñal sa bay wiyal ñu jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekk lok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nang wu ko xel nang wu ko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa siquma ak mom dara yusufa dara la siquta ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug mo yusufa siquna dara jeuker ji ne ah kon tay legui nañ dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolu ni kon nañ genné yusufa dañ ko togn yusufa kon ndeké deful dara ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ni ci séro a dedet dem leen ngeen poser question mbolam jigeni senegal bu don senegal la mbolam jigeni senegal fekk yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yayi nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dorma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xane buñ ko tege ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman
na lolou teggi ko nagn ko wetti bam set nga doora don imam nagn ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nagn ko setal bam set vicc jere nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yang len di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yang len di rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu dal di fewalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fala nekkon te bam gennen subhanallah mak mom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mak mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être sëriñ bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew sëriñ bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi yeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma
man de li bi makoy wax ñun ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngui koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngui koy netti sa intention moy yaq yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngui koy netti nasi am motax laay bir motax ina mudu bay cham na muni bayil xel diw li ma gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laay bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laay ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara neeku ci lolou du rambaaj koku laay bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laay bir la tuddu da am lo xamni laay bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fe du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkenté ni def na istibrah ba nuppi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tiyewon sidid yi yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayinu ko lolou mom mayinu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinu ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam la yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam la yoré ye saibul wajhayni mom rambaaj ye saibul wajhayni al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon rambaaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ku meuna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yoré moy fen kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku meuna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sos fa lenen susufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñuul duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allatheena amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joge ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow dong la andal saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo
bo gisé leader politicien yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu qalu amana wa yisa qalu ila siyakinihim qalu inna ma'akum inma ana mustahsin ñun dañuy naxké do yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër serigne bi ni ko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel buy dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tol ni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tol ni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sér yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ni dédéne maneko mok li ngeen defa yam seen sér yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasoul la palé de muni mo inma nahnu mustahsihun kanadu lima dem palé muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu de ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi liñu def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu de yow dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun
wa daayira bi ni la wayo saway yow dañ ñun barki dem do nga ne lañ ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa xoju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay shub rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayni señ tuba ne abram baaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx abram baaj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédélé ndjel lolu aaday sénégal la awo sédélé ndjel yalla dogal mu am ci talibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg sëriñ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man day li yex na ko yek mi lum dal mu ne sa aaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan mu indi café ngon gi mu ñëw di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay bu ñëw mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dëmm ga talib bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga abram baaj non lay mel abram baaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi may lan deg na señ cerlu juf lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam waaw buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fek yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye munu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko
ba dara xew ca yowmal xiyam safara nga jëm la an allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ku japp njamboram la teud di nelaw fitna ku japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ni ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci na nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew na nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daire bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñuko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñuko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobuna ñu ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxuma dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu do nga yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dembu fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amon ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj da xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meena doon bokay jaay wax ko ayib ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la muni abou de rambaaj rek deug rawul ndax man mak sama soxna dong nga dekk te dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaj ni bu de lol rek rawul jaay mako mu dal dikoy jaay jambi bim ko jaaye jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaaj ginaaw keur gi ñaar nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaaje mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji nikum yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg lu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah
ya ko gis muni mako gis digel ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaron sallallahu alayhi wasallam abram baaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fe la mbir mi di yam muni ah muni abou de lol rek kay yomb na muni waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lanciat doko dagge len sisu paaka nga lay doon muni waye budé lol kay graw muni kon bax na ah soxna ci dal di dem wut paaka am bu ñew bestak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkkeer ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg muni degg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak muni man sama soxna ni ma bëgge muni mako degg ci say nopi bo dof lo nak ay ci yaxam bo gëme yaxam ma degg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu denc ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw ñu jox ko añ mu añ tal ataya ji nan ataya bam nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw lu comme jot na xibar bi mu ne xaaral ma nelaw lu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon bëcëk bi na nelaw lu parce que ndax liñ wax dëgg la wala deet bimu tedd di nelaw lu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dagg ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bimu ko rendé ñew ci rambaaj bi jambo bu seen jambi ni ko reyna diiw de mu ne ah li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn bañu yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañu yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diiw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni len lim len wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won len fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy ab rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moy trek yere lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamne nak tak na sentiram garantel mako ba du ko dugal fuy gir ciow mako garantel aljanam aljana la jëm kep ko xamne ni li ci digënte ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljina la jëm man yad man la wax de kuñu wax uqbat ibn amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yalla nta sallallahu alaihi wasallam niko
amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jappal saw lammi ku bëgg mucc muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulallah ku bëgg mucc foy jaar ku bëgg mucc foy jaar mu ni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lu la woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina bi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression filim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agressé kenn waye sa lamiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtana ko leaderam buy waxtana ko talibem buy waxtana ko militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtana ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqawor ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam dina xawma bakar bu gëna reey lolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yaq rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yaq rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi
tay li bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall niko bu li yegale yow moto bëkk ne ko lol day netti nañ ñuko waaw lol moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nekk pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nekk pour ñepp lol rek lay firi waaw lol rek lay firi lol rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lol moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci sëriñ bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci sëriñ bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji buntu yi bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax su waji dana gi sëriñ bi ginaaw lamb na pos bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax la gaay yi dinañ forcer mu gi sëriñ bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu baax dakala nek conférence yi bëgg gis señ bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi say na Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakar bi yalla dul balé abadan ak bakar bi nga xamne lum graw graw yalla man nako balé boko toubé ak bakar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan asul musalas non la hadith ba tambalé asul musalas muni bakar bi nga xamne yalla duko balé muk muk muk moy bakaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakar bo xamni def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté Mustafa Mbaye Sam ak Modou Mbaye la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ko yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke Mustafa Sama togn nako ni Modou balma ciowla jeex yalla effacé yonu yalla neeku bobu nak mo gëna bari légui bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek légui man damay jaxlé man légui damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow la wara na daw xeexlu ko diko sori mu ñëw nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadra lahu la saman subhanallah نصف سبينا بين ساليكا لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء درجروك درجروك درجروك درجروك كون ان ميما موي رمباج جيكولا جو خامني نعوذ بالله منها ني نيب نان نان يالا موسل نوتي ني نان يالا موسل نوتي ني نان يالا موسل نوتي yaani febar yep febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jiw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tudde annamima nga xane mom day yaq xol du ci yam ye yak yaram du ci yam da yobul nit borom safara taqadarallahu wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj Hamasim du ci yam de
masayin masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugulal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bi mu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo diw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngal ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alquran lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak li alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj ah abram baaj yalla xass ta jafé de billahi xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khali wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khal nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah ta'ala ko yalla defal tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga bayeko yalla bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abou karim sadiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defee president de la republique mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind leer tar jeesi ji ci la lay jengar ñe
sina abakar sadiq daldi tok sant yalla ni alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengarñuma bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengarñuma alhamdulillah rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengarñuma kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñing leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam biñ wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem di ko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addi am waye taxagut ba tay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addi am ji muy jox daara ji nenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp dal nako yalla nangu te bolam ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen ñi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonu parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonu lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ño xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax bi ñi bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi da xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor gum ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngi koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegëm te aar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari mustafa mbay sa mo xam daari mor xujje mo xam juma yi señ mor paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل كما نك القران واخيت يالا داكاي مينتيبلي يالا نكو يالا ديف سبحانه وتعالى نيري نين جيف سيني مودو نك ما نويل سما ولده سيني مصطفى امباي سيني مصطفى تيام نيك فوفو في امريك تي سرك موم تاميت نينكوي نوي دي نوي واي جورم ان شاء الله تعالى سين تخواي جزاكم الله خير جزائه دي ندوكيل نيب باي وونو كين باي وونو كين yen ñep jere ngeen jëf jazakum allah khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tira ngay jaamu yàlla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi yi, weer nga woo xam ni rabbaani yi yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yi yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko muassiman inda rabbi la sharika la, muassiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara, da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar, est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la, yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo yow weeru koor. Wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo, duñ la foyee mukk. Waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di, ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo yow weeru koor. Ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan kum neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam, ñu bari ci ñoom woor. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminer diine ji, fala koor gi day yem. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusul aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woo. Woteeloo diine, looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni yàlla bum, yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu yàlla, yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla. Bi nga waxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wotewuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wotewuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doo falu. Xanaa ngeen jële fi lay site, xanaa ngeen jële fi lay site. Waaye ku ma seenu ci carte doo falu de. Ndax man duma dëggal lu yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fune ñu difa jema dugg ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ku fekke te cede wo mungo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi hadithul qudsi la sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jef yow la man amile salin fa lin nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wëru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa halu bi mansilatin halana da wa alaf fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak yenen barab bi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhira neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan naraini lol la seigne touba wax wor neena bok na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara wa adina am nañu yalla sak ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex ba bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye parlouma de lima xam ci abdul khadim diko wax bu moko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bu moko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bu moko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la def andar missile nga xamne bu missile nawe jëm ci yow nga anti missile ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamne virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol seigne touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukk mom ñaar yep la boole won ndax waxon na len fini len alali yalla ñaara koy jende mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahima nga laaj ko ko moy ñak mba ñukk alali yalla ñak mba ñukk seigne Massamba da boole won ñak ak ñukk ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol seigne touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa qudwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci Serigne Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi Serigne Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun nga xane danaka sa bu ñu yettuba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol la sunu xarit ñu ngi nuyu passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom diñ ni leen degg and ala kuli al dal wolam jespara bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xani leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxajuk bon li mo koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggulu leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lamine munumako wax ci lamine waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal melen ci war may Serigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Serigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxone man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conference ba lolu moy tax tout ñu bare bari ki di tegal wa ci man di tegal wa ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wa andaku wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa nday amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye léla day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha baysam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko batay ni waliw li bari bari ñetti waliw rek lañu ñett rek lañu al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamni mom day judd walewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nuppi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sab jam du deñ sobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxam muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekkene jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekké nak dafa corrosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walli yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu seigne mën taxaj nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walli wo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane Al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana Allahu al-aakilu riba ومؤكله وكاتبه وسائده ني نكو لوتخ منهم سواون هم سواون صلى الله عليه وسلم نينا يالنا يرمند يالنا سوري لك كتو ربا ني

anni mom sun borom tabaarak wa ta'ala allasiina yunfiquuna amwaalum fi layli wa nahaar sirran wa alaaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahsunun ngeen bal mune aw gaay ngi yo xamni dañuy yëkëti seen alal diko dépasser ci yoonu yalla guddii ak bëcëk amunu aré guddii ak bëcëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddii ak bëcëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp koy yëk siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te da nga leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala am yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonent neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi di leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mënoko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jaamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi ni jaam ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp delo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci

bo ko ci an fofu li iyali ginaaw ko mën taxay rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci école bi bo ko ci an fofu li iyali de bo ko je de ahabbuhum ila allah an fofu li iyali ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal ñariñ jamni wa ki ëppal ñariñ jamni nga xani mom ñariñal jamni da na ko jaral sacrifier bopam ñariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundem ndariñu jamni jaral nako sacrifier njabotam way bari na ñoo xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola señ Touba radhiyallahu anhu acte bimu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfaahum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfaahum li iyalihi way lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man señ Touba bama gënal ko ñëpp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'ina kokoy señ Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jamni rek nek ci ndariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba namani ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñune ha mune waaw xam nga lumuy firé moy derati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mir bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam ndéké ayal qur'an la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def sa bop lu way def sa bop lay la nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ashatum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu dajak yow fi barab do nga fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara bi setu motax bo xese jëf lu bax bu nopi ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñe fek ko fa
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla joxla ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30 000 nga lebal yalla niko yalla am 30 000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30 000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñu wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manuñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manuñu bes buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñaan adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ne nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon ken musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacé won sen intérêt do nga ñoko tumal ci lu deggu su baba estray ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la
isra yi non lañ ci waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geulal len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ka nab nabe ka denci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dese ni bok koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dit liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo meuna mo gëna meuna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna meuna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jëk jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni
juroom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Ma ne ko dëkkooruma de, sa wax ji daa wuuteeg waxi yàlla moo tax. Sa wax ji yàllaa ko weddi, yàllaa weddi loolu nga wax yow. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni sànnil fële. Ndax man yàlla, man yàlla waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax, mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaat dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm. Fa huwa yukhlifuhu, dinaa koy faral di misaal, dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek, gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daara yi sopp suñ Moustapha Mbaye Sam, ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaqta di ko jox Moustapha Mbaye Sam te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sam yàlla taxul. Man kenn musumaa jox sa àll te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques mille wala boog 50 et quelques mille, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Ma ne ma ne képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sam te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mumu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Jëndiw ma koy yéere, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ci, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacé la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbali ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu l ibada ila malakaani yansilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahuma ahti mumsikan talafan. Muttafaqun alayhi. Sayyidina Abi Hurayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul benn jaam buy xëy, benn jaam buy xëy sëpp sa ñaari tànk ni ñaadam ñaadam, lul ni yàlla dana yebal ñaari malaayika, kii féete la ndeyjoor, kii féete la càmmoñ. Nee na ñaari malaaka yi dañuy observé, dañuy yendoo observé say jëf. Nee na buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi, nee na xam nga malaaka mi ci ndeyjoor lu muy wax, ay ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox, dolli sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli lim koy jox, dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon na xalafan. Waaw xalafan. Ngeen baal ma. Yow suñ borom sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observé, bu gisee ni waa ji
da nay ba deuk nayo bi liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momi la ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay ba deuk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci numu ta joxe dara mumsikan telephone rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé mom dal mumsikan telephone ca top yalla neena mumsikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yak lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi ali salatu wassalam muttafaqun ali kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war in bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëssoy ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi ni dong la wax duko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yo yé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lépp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lépp ñoma
ñoo ne ca naaj wa nga ne ca ker gi waaye tàmbaleel ci ñoom tàmbaleel ci ñoom. Xam naa benn borom société boo xam ni employé bu ne employé bu ne bala ngeen a tàggoo ma tabaxal la kër. Employé bu ne bala ngeen a tàggoo rek mu tabaxal la kër. Man na maa tudd turam sax Serigne Seck. Serigne Seck gis ngeen sax fii ñuy fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale. Dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom Serigne Seck. Ñaar yoon laa ko mas a gis. Benn bi sama benn xarit bu ñu wax Serigne Bassirou Mbacke moo ma ko présenté. Booba laay doog a commencé tabax sama daara ji. Serigne Bassirou Mbacke ni ko kii de sama xarit la ndax moom moo ko xam man xawuma ko. Sama xarit la xam naa am na daaraam ju muy tabax. Waaye comme ma nit ni ma yàlla binde ñu ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dat sàngam nga yónnee ma ndaw te man dama rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la xam na sama jikko. Ba dat ba jotee moom moom wax ni ma maa ngi dem ma ne ko bismillah man ngaa dem. Yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at. Ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350,000 moo ca nekk. Bi mu signé jox ma ko ma ne ko def leen ko ca daara bi. Waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moom it bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamantee. Muy ma Anta Mbacke Hafisa Oulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit. Donte moom côté français bi la def waaye tëriwul góor góorul na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi daanaka mën ngaa wax ni élèves yépp dañuy muuru. Lu tax dañu wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne waaye man looloo ma jafe lool ngeen baal ma ko ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Serigne Mboub waaw kii Serigne Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag Serigne Dilim Serigne Moudou Bousa Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waat dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar ma ne ko ah dana yéex de ci sam xel dana yéex de dana yéex de. Ki xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara dara ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum way juróomu jigéen la donc may ñuy dem garage daru bañ wëññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ilaaxiri yi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma. Donc na la duñ jox ma en tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayagu leen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayagu leen. Loolu laa ni wërta am wërta am de wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox. Mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox.
sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la mag derati bop la magum borom rek derati bop magum borom ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeen degg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yag ngeen degg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xamnako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na muni ma beuti ma bele ngay tabaxal jigen ni muy daara ji jigen ni na man mom la bëgg raax parce que damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni rax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droite seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mbaram neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wa ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom na mu ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as
Amr ibn As neena yonent bi ali salatu wassalam ben way dafa ma sa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won ñun moonu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jamm balu teng si la de bu deme day delusi de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ku yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi
nga gis ko faatu bàyyi ay milliards ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte te bàyyi na ay milliards de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasé kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal jooju nga fi bàyyi de sénégal fii gaay naar bi lañ topp naar bi naar bi naar bi mais naar bi dañ leen yóbbu yowmal xiyam commerçant yu bari day naar bi leen alag waaye ponkali ñoom ci pari foot yi lañuy dem moo pari foot lañ koy xam pari foot waaye ca lañuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pie mi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul borom alal ji faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam neena la yatmi'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yenen ta wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yenentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonantu sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mune daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko
mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na amul sax muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khali def rek mom bu tuddé sam bi mi joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bungo waw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door da gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence donc essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siiw rek serigne bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupéré ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste seigne touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5%
seigne touba ni sarul wara allazin ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe na xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang na xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na lit ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire lañ yalla xamnako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn du ko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok légi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li seigne touba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci ala li seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn moom ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidou sunna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonent du ko ñuy dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seetu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allazina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñ ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف
sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50,000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit

lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mënta laj kenn ci mënta laj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben amdu loi bu ma doon tuddi lo doomam fan ye ma départ dem ba ci ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi mu magat tut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraron ben bis rom na cheikh seigne basir mbake xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basir mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basir mbake mu nu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnate bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ay way yeurem len ñi ngeen tane dimbele len yalla mi len tane dimbele len yeurem len yalla mi len tane dimbele len yeurem len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi aye bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñenn wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bo be jox nako Serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam mu wax na ni serigne sek jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li ma wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mba mu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul abdund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo wax na ni
waaye loolu sax daanaka jëriwul. Wax naa ne mas naay jàngaleel benn borom alal bi bare bari, ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal, waaye mos na xam saa soxla. Kon nag yëf yi def te yàlla tax, ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax, bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul, bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëgg la wàllu yàlla taxatul. Ana lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek, defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala. Kon sëñ Moudou xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala. Buñ yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllam ko di ñëw, mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii noo xam ne ñu ngi koy waaj a génn, muy weeru maulidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bare wuyu si nañ, ànd ak tofeel bu rëy rëy rëy rëy, ànd ak tofeel bu rëy rëy. Dama wax ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën a wax ni mus fee am. Rawatina suñu bokki Baye Fall yi nga xam ni muy waa kër, maanaam waa Saam Fall yi sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi, mu ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. Noo ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf jii muy jëf nii. Yéene ngi dégg buru bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daari jigéen ñi. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf, yàlla na ko yàlla nangu, bu ko nangoo yàlla na ko aar, yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam. Suñu borom mën na ko de, baax nga lool, waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moomit ci gàmm gi. Ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyoon na sëkk, bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis. Soxna Daba Jum kasaalika nekk foofu ci Amérique, di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kébé, doomi Alhaji Njuga Kébé la radiallahu taala anhu, waay juróom wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande, xam ngeen taxawaayam ci yoonu murid. Moomit kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmm gi, lu ci nekk da lay yónnee gàmm gi sax moom da cee boole ñëwalaat boppam, indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kébé bëgg nañ ko lool, xam naa moo tax mu defar ko indi. Waaye ñi sant Kébé ak jaxata ñoom bëgg nañ ko, jasaakallahu xeyra jasaihin. Waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sam ni ma leen ko waxee, nga xam ni ci internet bi lañ xamante xuma ci ay WhatsApp, dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi, jasaakallahu xeyra jasaihin. Loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala. Jazakumullahu khairan jazaihin. Di nuyu sama jarbaat sëñ Moudou Kébé, moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi, naka noonu soxna Mama Diongu, Mohamed Cissé. Mohamed Cissé de man dama xam ndax Cissé la sant wala, waaye sëñ Mohamed rek ku baax la, koo xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala ki bi ni ma ëddee jàngoom rek, loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed, man la Mohamed rek. Ba tey sax jàpp gu ma aw santam dëgg-dëgg, waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko. Jasaakallahu xeyra jasaihi, jërëjëf, jasaakallahu xeyra jasaihi. Serigne Ngagne, Serigne Ngagne Ndeng,
di rak ci seigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khair jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazaihi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah di ko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day fatte won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd wo wu wajurum jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sarak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te daana deg señ mansour si bu tiwawan daan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba tion mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jef jissaka la waxe jissa yi mom tu su mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fokh dal la ci mëna yam jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mun wayna qad afla man sakaha te xagnel ne jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma bay donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma nak jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xudja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xudja tan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram ngani man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moyen fop ni way man jom na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaye nak yalla ma gënal moyen yi lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmainna kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmainna gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wet liko yonent yi bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara diransetuko dara nakretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré